akpọla ndị bi na Esan land oku ka ha na ahụ ndị agadi n'anya, na-elekọta ha ma na-enye ha nsọpụrụ. O kwuru na a ga-egbochi ụdị imegbu ọbụla megide ndị agadi. Ebe Maazị Makoma kwukwara na ụmụaka na ndị ikwu kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Gọvanọ Monde Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara Vegetable Market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo iji napụta ndị atọrọ ma jide ndị mere mpụ ahụ. Ọnụ ahịa mmanụ olileanya dara ruo ihe dị ka $81 bale, mgbe America na Iran rụrụ nkwekọrịta udo nke nwetara obi iru ala n'ahịa ahụ, n'ahịa akụnụba ụwa, ma mee ka ahịa ngwaahịa bilie. Tupu mpịachie akụkọ nke anya so a, anụ ka anyị laghachinụ n'okwu ndị ahụ wọrọ.

0: ne ama se mavi insan bana kulağa sürdüğü zaman bak bu var kamağı vaydı ne oldu bafı gözü boca yuva kamağı men o mu nose va şu nose va yuva kuşan var ise seyler ver bu mandiye civane babu
1: ndewo nu ndioma ne genti oge abu oge akoko wa n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị bụ esan binoculars redio uromi onye ji akụkọ ụwa ka ụbọchị taa nwada chizara m tupu anyị amalite akụkọ ụwa ka ọha n'uju gara ọkpụrụkpụ okwu ndị a wụọrọ anyị isi akụkọ ụbọchị ihe ndị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị oke akpọrọ ndị esan ka ha lekọta ndị okenye

lwemi no wala kan wede oyi ona da da gbare wi ede achoyi ino dene ni wo kan mu wabe he ona da e da jale ona runu lo si ona mo ta da gbare Patrick ebo jale o si governor mo de opewulo oda tagange oni igbona le ilu na oda da gbare wo bo lo si e wo na leon wi ene wona na mi yange e ho nene otu ne donewo mu no siwi onu agbawo ma na le na leon bi flush out kidnappers bi cortis ona da chi ebe sunu oto do na da mi e gba ne gbe bi ewo neri ofuration keke e ko ku gbe re won no ni wona na reji ene wona ni government loss in wine oto edo ota rere oyi ene ri ebare ta ocean alumi the Nigerian Communication Commission bi ene otun alumi KPMG ida muhari ebere ri go saye dagbare reji ebare no ri ata ona megange e mu dagbare nebo re ta o da da chin igo ne ki fege no ki si ipe no ki